Kamti akal ang taing ya Rong number bay ang hamza gya Karang bine khuk dekhe mai Duri hamna hai nikhang mani Kamti akal ang taing ya Rong number bay ang hamza gya Karang bine khuk dekhe mai Duri hamna hai nikhang mani